0: Alright, maying gabi sa tanan.
1: Man.
0: Na-mute ka dali. But anyway, once again, welcome sa ito ang programa diri sa Angko Radio, The Gospel Hour. It's an hour of gospel, no? Tuesday. And it's another hour, no? Oras sa pud nga mag-uban-uban ta diri sa radio. And we are glad nga katuma listeners out there nga always naga-tune in sa ato ang programa Maayong Gabi kaninyong tanan. And sa ato ang mga sukinting paminaw, wherever you are, mapa Davao City man ka, no, or within the Davao region, no, Maayong Gabi kaninyong tanan. Yeah, shout out sa ato mga kaigsuunan sa Davao Oriental, especially sa Berean Bible Baptist Church Baganga, sa under the leadership of Pastor Boyet Kalipayan. Maayong gabi kaninyong tanan.
1: Amen.
0: And kay Ma'am Leia and sa mga members diha sa Baganga. And also sa tuwa pong mga kaigsuunan diri sa Davao del Norte, maayong gabi kaninyong tanan. Also sa shout out po sa ato ang mga higala diha sa Berean Bible Baptist Church Panabo.
1: Man.
0: Maayong gabi kaninyong tanan under the leadership of Pastor John Mark Santa Maria. And also sa ato po mga kaigsuunan diri sa Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Occidental, maayong gabi kaninyong tanan. You can tune in sa 105.9 sa inyuhang mga radyo. And also sa itong mga kapastoranan nga naminaw karon, also sa kaning there is a Turil Dapit, no, sa Tinulang, all the way diha sa padulong sa Eden, no, Turil. Maayong gabi kaninyong tanan, especially sa Berean Bible Baptist Church Tinulang under the leadership of Pastor Bill Sutton.
1: Amen.
0: Maayong gabi, Pastor Bill, and also sa imuhang mga members diha sa Berean Tinulang, kay Ma'am Celia, kay Ma'am Grace, Brother Primo, and also kay Mother Celia. Maayong gabi kaninyong tananan. Also sa mga members, and also sa ato ang mga kahigalaan po diha sa Los Amigos, maayong gabi kaninyong tanan, sa Berean Bible Baptist Church Los Amigos under the leadership of Pastor Bong Ambe. And also sa ato ang mga higala po diha sa Mintal, maayong gabi kaninyong tanan, Berean Bible Baptist Church Mintal.
1: Amen.
0: Under the leadership of Pastor Jet Fernandez, maayong gabi kaninyong tanan. Also na po ni Hangyo there is a Katalunan Grande, shout out lang ka na mo, Pastor. Pastor Ali Anggalan diha sa Skyline Baptist Church sa Katalunan Grande. Maayong gabi diha, Pastor.
1: Amen.
0: Ali, shout out diha kauban sa imuhang mga members, sa imuhang pamilya, kay Mamimi, kay Zach, o kay kinsa gani isa, si Maki. Alright, and also, napo isan ganina, Pastor, ningon siya. Shout out daw na nako siya. Okay, shout out nga namo karon. Brother Janico Corminal, good evening. Diha sa imuha. And yes, sa ito po mga kagsunan nga naminaw karon sa ilahang mga tagsang-tagsang panimalay dari sa Davao City, and those who receive the kaning radio, no, maayong gabi kaninyong tanan. Just stay tuned sa inyuhang kung asa man makaroon sa inyuhang panimalay, or maybe those taxi drivers out there po nga naminaw karon sa atoa dere sa Davao, no, maayong gabi kaninyong tanan. Keep safe, God bless sa inyuhang pagpamasada, no, hinaot nga ang pulong sa Ginoo karon nga gabi una magagiya sa ato ang pagbiyahe. Alright.
1: Amen.
0: And also sa ato mga kaigsunan po, mga brethren nga naay mga sarili-sarili mga sakyanan nga always naka-tune in sa 105.9 maayong gabi kaning tanan. And also sa ato mga brethren here in Berean Bible Baptist Church Ecolan and Pag-asa, maayong gabi kaninyong tanan. Brother Ricky Marsaba and his family dari sa Bangkas Turil, 24/7 ang ilahang radyo. And also sa ato ang pong mga higala, ato ang members dari sa naasila sa Sa-Sa.
1: Man.
0: Sila Brother Jan Pugoy, the Pugoy The Pugoy team are there listening right now. Sila Ma'am Jem, Kiefer, Nathan, and also sila Sir Allen and Ma'am Eva Torigosa. Mayayong gabi, kinuntanan. Not just that, but also Brother Dennis Sharpin is also listening and watching right now. Brother Dennis, good evening, and Ma'am Madge, good evening to you. All right, and also dili lang sa Davao City or Davao Region, magdunggan nga to ang programa diri sa Anchor Radio, but also madunggan po sa South Cotabato, especially sa Tupi, no? 105.9, same frequency, madunggan nga to ang programa diri sa Anchor Radio. If you are listening diha sa Tupi, South Cotabato, no? You can comment or maybe send us a message sa ato ang number and also sa ato apong Facebook page. And also dili lang po sa Davao, sa Tupi, South Cotabato, but napunta diha sa Jensen 105.5, and ato ang station diha na makita or situated at Mount Calvary Baptist Church. And shout out po sa ato ang mga higala diha, especially kay Pastor Doug Season and his family there, and also sa mga Bible students. Maayong gabi kaninyong tanan. Shout out kay Jules, kay Yanyan, kay Cherry May. Maayong gabi kaninyong tanan diha sa Mount Calvary. And also sa ato po mga higala, just stay tuned, kusga inyo ang mga radyo so that makadungog tas pulong sa Ginoo. Dili lang po dahil sa Mindanao, Pastor, nga naatay istasyon sa Anchor Radio, but naapod tayo dako nga coverage diya sa Cebu, no? Lord willing, maap na balik ang ato ang kuan mga programs diha, and we're excited to hear once again sa ato ang mga programs diya sa Anchor Cebu. Mayang gabi kaninyong tanan, just tune in sa 104.3 FM Cebu. Mayang gabi kaninyong tanan sa mga drivers, mapataxi or private vehicle drivers, maayong gabi kaninyong tanan. And also you can kung dili ninyo ma-tune in sa inyohang mga radyo, kung wala mo diha nga mga lugar, you can access sa mo ang Anchor app. We do have Anchor app. It's free and it's easy to download. Just go to your browser and then type bbbc.theanchor.app. No, in that way dili ra nimo ma-install na, and then you can add it sa imuhang home screen, sa imuhang gadgets. Okay, mapa Android or iOS nga mga gadget, you can easily install it sa imuhang cellphone. All right, no, dili lang pud sa radyo madunggan na to ang programa karon sa Anchor app, but we do have our official Facebook page. You can visit our Facebook page, The Anchor Radio DVO. You can follow us, like or subscribe para maka ma-notify ka sa mo ang mga highlights and update nga mga programs diri sa Anchor Radio. And also makita po nimo ang mga dagway karon as we speak, as we share the word of God karon nga gabi. Una, before atong ipadayon ang ato ang greetings, no, let's take a listen to this first ato ang special song entitled In the Secret Place. Please take a listen to this.
1: Amen.

0: Amen. Man. In the secret place. What a wonderful song and also the message. Maayong gabi once again sa itong mga higala. We will greet you at ang padayon at ang pagtimbaya sa itong mga kaigsunan. Kagdi na ito natimbaya na itong mga kapasuranan. And naapo dari si Pastor Loloy Magna, listening in Sambuanga, Ipil. Maayong gabi po. And we have here Pastor JC Olores, good evening, listening from Matina. Thank you po for listening. And shout out po sa inyuhang church diha sa Matina. And we have here Missionary Harley John Catalino, maayong udto diha sa Botswana, Africa. Missionary, thank you for watching sa ito ang programa diri sa Anchor Radio. And also, ang papa ni Pastor William, Sir Felix Sinautan Senior is also watching tonight. Hello, Brother Dennis. Yes, oh, you're there in Baganga with Pastor Boyd and Ma'am Leia. Good evening sa inyuhang tanan diha sa Baganga. And also sa topo mga kaigsunan, mga higala that are listening tonight using Anchor app, no? Maayong gabi diha, Pastor Bong Ambi. And also, Brother Nathan Asoke is listening right now. And also sa to mga higalang wala naka-login, they just ilahalang i-tap ang play sa Anchor app. We encourage nga kung pwede mo mo login, and kung wala pa mo nakapa-register sa inyong Anchor app, make sure to register and activate sa imong account, and then log in para ma-recognize ka namo dari sa tuang station. Also sa to po mga kaisunan that are listening tonight or watching sa Facebook live stream, make sure to share sa tuang live stream karon so that ato ang mga friends makita pod no sa tuang programa. And makapaminaw po sila, makita po sila sa pulong sa Ginoo. So also have mama ni Pastor William, si Ma'am Edna Hinautan is also watching karon nga gabi una. Alright, dito magduga ito ang paminaw ng pulong sa Ginoo. And later on, katong muhabol, no, we will shout out you later. Greet ka na mo. Unya. Okay, at this time, akong ihatag ang time kay Pastor William.
1: Amen. Salamat kayo, Brother Chris. Ug maayong gabi sa mga listeners na mo karon, sa mga gipanggit kanina ni Brother Chris. Maayong gabi sa inyo sa radio, sa Anchor app, and then also sa Facebook Live. Maayong gabi. Amen. And also, no, keep safe everyone. Grabe kita kay kusugang ulan, Brother Chris. So, no, amping-amping kita karon ng mga adlaw kay gabi gid ang ulan.
0: Yeah.
1: Ipundak daw ang ulan maayo karon dala sa baba, sa ubo. So, ay sa karon diya sa gawa. So, let's pray for safety. And also, salamat po kayo no, sa mga listeners na mo, labi na mga taxi drivers.
0: Yes. Chris,
1: na I do believe natin mga taxi drivers karon nga kapaminaw mga taxi drivers. And then also, Ma'am Raquel, listening sa iyang radio. Ma'am Raquel, padulong, back to Davao, gikan siya sa Jensan.
0: Amen.
1: Good evening, Ma'am Raquel. Po. Keep safe. Amping, medyo ulan-ulan na siguro. Amping sa dalan. And also, greetings sa mga taxi drivers. And also, sa mga naminaw, random people nga naminaw sa radio.
0: Yes.
1: Maayong gabi sa inyong tanan. So karon na gabi dita magdugay no amo ang ihatag minsay karon Revelation chapter 19 verses 1 to 6 Brother Chris. Revelation 19 1 to 6.
0: Yes.
1: Revelation 19 1 to 6 palugos pagbasa ni Revelation 19 1 2 and 6.
0: If you have your Bible also, you pwede pud mo mo abri na sabayan ko ninyo sa pagbasa. In the book of Revelation chapter 19 verses 1 to 6, ang pulong sa Ginoo nag-ingon diri, and after these things I heard a great voice of much people in heaven saying, Alleluia, salvation and glory and honor and power unto the Lord our God, for true and righteous are his judgments. For he hath judged the great war which did corrupt the earth with her fornication, and hath avenged the blood of his servants at her hand. And again they said, Alleluia, and her smoke rose up forever and ever. and 24 elders and the four beasts fell down and worshiped God that sat on the throne, saying, Amen, Alleluia. And the voice came out of the throne, saying, Praise our God, O ye his servants, and ye that fear him, both small and great. And I heard, as it were, the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Alleluia, for the Lord God omnipotent reigneth. May God bless the reading of His word tonight.
1: Amen. Let's pray. Lord, thank you, O God, for this wonderful night. Salamat, Ginoo, sa insight that you've given us.
0: Yes.
1: Na po, Lord, karon, as we think about heaven, as we think about this place, O God, Lord, unta mabutang gid, Lord, sa unang nagkasing-kasing sa matag-usa kung unsa, O God, kadali ang kinabuhi diri sa kalibutan, and there is life after death. Nga dagag mga tao, O God, they choose rather to do evil than to put their faith and trust to you, nga ikaw lang yun ang Savior. Lord, duha na yung kaklaseng tao sa kalibutan, is either those people nga nag-receive sa imo as Lord and personal Savior, or people nga nag-reject sa imo as your God. Lord, help us, Lord, na makahatag, O God, o instrumento lang mami, Lord, nga gamit niyo mo. So, gamit kami, kontrola akong baba o mga butang o mga words nga magawa sa akong baba, O God, that ikaw gininoon, maghatag ka alam ka na ako na masabtan yun sa mga tao kung unsa ka importansya ang kaluwasan. And also, Lord, sa mga tao nga namino nga luwas na na sila po usa O God, maghinuktok or magunahuna sa kaimportansya sa pagsulti sa kaluwasan sa uban ng mga tao. You know, na ikaw maminimo, gusto na mo, ikaw madayang pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Amen.
1: So here, mga kaigsulat, we can find here in Revelation chapter 19, verse 1 to 6, sa gibasa ni Brother Chris. And after these things, I heard a great voice of much people in heaven saying, Alleluia, salvation and glory and honor and power unto the Lord our God.
0: Amen.
1: Kabulo man ta, Brother Chris, no, nga maabot magit ang time, nga ang Ginoo, kwaon sa Ginoo, ang katong mga luwas na ba?
0: Yeah.
1: So, siyempre, no, kaning verse, siyempre, kung mag-atras ta, babasahan na to about the rapture.
0: Mm.
1: Nga pangwaon sa Ginoo ang mga tao nga nagdawat na kan Jesus as Lord and personal Savior.
0: Amen.
1: So, siyempre, ang rapture, mga kaigsunan, is para lang to sa mga tao nga nag-receive kan Jesus Christ.
0: Amen.
1: As the Lord and personal Savior. So, kung wala ka nagdawat kan Jesus as your Lord and personal Savior, dili ka ma-appeal sa rapture.
0: Right.
1: So, unsa man nga ma-appeal ta sa rapture.
0: Mm.
1: And then also, siyempre, diri sa kalibutan, na may tabo diri sa kalibutan, na there will be a 7 years tribulation, while
0: yes,
1: sa langit, there will be a marriage supper of the Lamb.
0: Man.
1: Pero mga kaigsunan, atong inugtukan ni ba that someday, somehow, mga kaigsunan, kita talan mga tao diri sa kalibutan, we will all be, mapaperish na ba ni Chris ba? What I mean, kita tanan, mawala, mahanaw, mamatay.
0: Yeah. Mm.
1: Walay tao nga magkinabuhi sa kalibutan, nga hangtod sa hangtod, tanan kita, Brother Chris, gingon sa Bible, mga matay ta.
0: Amen.
1: All of us will vanish.
0: That's right.
1: So, magkipag mahalo ka sa kamatayon, no? And then, kanang panahon sa tribulation, salamat na nga napagyapay tao nga maluwas, makadawat kang Jesus as your personal Savior.
0: Man.
1: Ito mag-deny sa Satanas.
0: Mm-hmm.
1: Pero mga kaisa, mabot mong ginang panahon nga, kita ni kalibutanan ni ma-vanish, ragyapon ta. Muna nga, una-una ang ginato ba nga ang atong kinabuhi dere hatagan natog value ang atong kinabuhi mintras buhi pa ta.
0: Amen.
1: Nga magdaig, magpasalamat, mag-honor, especially magdawat kang Jesus Christ kung wala pa'y Kristo sa imong kinabuhi.
0: Mm.
1: Kaya nga naman, we shall all be gone in this world.
0: Yes.
1: Kaya kaning world, mga kaigsunan, is temporary lang ni.
0: Correct.
1: Mahanaw ra ning kalibutan. Mm. Brother Chris, mahanaw lang yun ning ato ang gipuy-an atong itundugan.
0: Man.
1: Giingon sa Bible, no, nga God will burn this world and He will create a new heaven and a new earth.
0: Yes.
1: So kaning earth nga atong gibarugan, mga kaigsunan, maski pag unsa nga treasure, unsa pang imong gi-investery, everything will vanish. Everything will wipe out. Pero usa ka butang nga dapat ato kisiguraduhon, Brother Chris, is to have the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior.
0: Amen.
1: In our life. Sad to say, no, there are many, many people nga naghatag sila og less and less and less and less value sa Ginoo. Usa ka butang, masayod na, Brother Chris, nga hapit na mubalik ang Ginoo tungod kay ang mga tao gakagahi ng ilang kasing-kasing diha sa Ginoo.
0: Correct.
1: Sa panahon ni Noah, mga kaigsunan, ang flood is nagrabi ang flood. Ang sa panahon ni Noah, no, tungod ang Ginoo naghatag og punishment sa makatawan tungod kay everybody did which was right in their own eyes.
0: Mm.
1: Sa kawikid sa tao, giire

0: since we were young.
1: Yeah.
0: We thought nga gidawat nato si Jesus Christ katong Savior because our parents told us about Jesus, so we need to do things that are good, that are honest, that are holy. So gituduan nato, that's why we have a background about Jesus Christ. And then while grabe ako pag share sa gospel niya, nabot namin sa punto ba sa sinner's prayer ba, simply di magiging mga pusulong pugo sa sinner's prayer.
1: Correct.
0: Pero nang ko nga, mag-abot na kang Jesus Christ karon, if you want to receive Jesus Christ, ana, nagampo ko, pero silang dua, I don't know kung nag-copy sila o wala. And then after that, ningon ko sa, ningon niyang wife nga, Pastor, ako ba sudugay na mong ko nakadawat? Mm. Siya, dugay na ko nakadawat. Nakadawat daw siya sa time nga, gibotismuan siya. So, naglantin ako ba nga, usay no, marag sige kuno na ba nga kulang akong pagpasabot kay dili man kita maluwas sa magisbotismo. Ningon siya nga naluwas daw siya sa time nga gibotismuan siya pagawas kag sa tubig na yagan siya murag kita gi sa prinsesa sa Ginoo ba. So yun na yung experience sa kaluwasan. Explain na po ko nga dili ta maluwas pamagi sa baptism, but we are saved by grace through faith alone in Jesus Christ. Ikaw gyud mo ba commitment. Yan yung mana po ningon pa siya nga dugay na mo ko na dawat pastor kay sa una pastor sa ako pa lang pag himuot pastor ako na gyud gidawat ang Ginoo sa akong kinabuhi. So kana bitaw kanang usually yeah. Mo ginagingon sa Bible ba nga ang pride ang rason nga ang tao dili makadawat sa Jesus kan Jesus Christ as the Lord personal Savior kay nga naman ilang una they know better no they know better si Jesus Christ man kaigsunan God wants us to humble ourselves muna ang way sa heaven is for by grace are you saved through faith.
1: Amen.
0: And that not of yourselves it is the gift of God.
1: Yes.
0: So kinahanglan pa nimo dawaton si Jesus Christ daw kinahanglan pa nimo dawaton ang gift nga mao si Jesus Christ kay kun dili nimo dawaton ang gift nga mao si Jesus Christ nga namatay gilubong nabanaw para sa imong mga sala digid ka malangit.
1: Amen.
0: E kung imo mindset, ah, pastor, sa kong paghimuot, pastor, sa time nga bata pa ko, sa kong paghimuot, ako naman gidawat si Jesus Christ. Dili na tinood na pagdawat. Kaya ang pagdawat, mga kaisunan, is ang Holy Spirit, nag-studya sa imong kasing-kasing, na na-realize din mo, ikaw makasasala, and in need of Savior. Dili matamag dyan sa tao, no? Pero naman, ako, night, ako, experience akong testimony sa salvation is na nice tao nga nag-share sa ko, ah. I thought gani, malangit na ko, kaya pagka, taon ako, si mama gasimba na sa Baptist. Si papa po, nagasimba na po mi sa Baptist. So, una-una, malangit, nagigugay. Gasimba mi Sunday morning, Sunday night, Wednesday. Pero nabot sa una-una nga, kinalang ginay ko magbuat og decision sa akong kinabuhi nga ako mismo magdawat kang Jesus nga akong maluluwas. Dili ko malangit tungod kaya ako mamagpapa, sigig simba. Malangit ko tungod kaya ako mismo nag-design nga dawaton si Kristo.
1: Amen.
0: Nakuha, yeah. Maligay kayo ng pangunahuna sa tao ba the Christ ba nga ta sa time nga nanghimuot ko pastor katong time nga nakahibalo ko pastor nga nga panghibalo nga ako nang nga gidawat anak ko si dugay na nga panahon so, pero unsa gid ang Ginoo mga Kristo ang Ginoo mga sa Bible nga that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and believe in thine heart that Christ has raised him from the dead, thou shalt be saved. Dili mga kaisunan, balik-balik na itong wala ang gospel, balik-balik na itong wala ang gospel, balik-balik na itong wala ang gospel. Why? Anong balik-balik na itong wala ang kaluwasan? It's because, anong balik-balik na itong wala ang kaluwasan? It's because mga kaisunan, we want people to know na there's only hope and salvation, and that hope and salvation is only kang Jesus Christ alone.
1: Amen.
0: So that's why here, giingon din sa Bible, no, we will praise God for who He is. So diringon din no, sa Revelation 19:1, and after these things, I heard a great voice of much people. Much people, there will be a great multitude na no, much people in verse number 1, in heaven saying, Alleluia! Salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. Mga kaisunan, number one na malaya na to diri, we will praise God for who He is if we go to heaven.
1: Yes.
0: Ang usa ka buta nga mami sa tao, Brother Chris, is kaninga even kung i-reject nimo si Jesus karon. Ngingon sa Bible, people will sing Alleluia, salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. Mamiss din mo ni nga privilege makaigsunan that you can join praising and honoring God if you don't believe and trust to the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior today.
1: Amen.
0: That's why makaigsunan, it is very important for us as a people, as a man, as a person, nga kita mga kaigsunan, magunahuna taba nga, there will be katapusan sa itong kinabuhi. Na katapusan sa itong life, mamatay ta, tanan, we will all be vanished, you like it or not, maski pa kung saan mo sa pag disiplina si mong kagalingon, maabot kitang punto nga, ang tao, mavanish, mamatay, aning kalibutan na ni.
1: Right.
0: Ang katapusan sa itong langit, mga kaigsunan, katapusan sa itong

0: kinabuhi, dili purgatorio. Ang katapusan sa itong langit is heaven and hell.
1: Amen.
0: That's it. Kaya mo nang giingon sa Bible.
1: Mm.
0: Ang Bible, mga kaisulan, natudlo sa Luke chapter 16 na ang tao mamatay, nga naay duha ka tao na matay, ang isa, after ato, is the angels brought him dito sa Abraham's bosom.
1: Mm.
0: Ang ikaduha, pagkamatay niya, when he opened his eye, naa siya sa hell.
1: Yeah.
0: Ang giingon sa Hebrews, once a person mamatay, after that is the judgment.
1: Amen.
0: Wala ginagingon ng Bible og purgatorio. So the meaning, kung mamatay ka, ang katapusan sa kinabuhi, dili purgatorio.
1: Mm.
0: Marikus, diba?
1: Yeah.
0: Kaya wala gitulo sa Bible, og wala na gigisulat sa Bible.
1: Correct.
0: Mga kaigsunan, giimbintura na sa tao.
1: Amen.
0: Kaya ang Bible, right, ang Ginoo, mga kaigsunan, when He gave judgment, paghatag sa Ginoo judgment, accurate, absolute.
1: Amen.
0: Right is right and wrong is wrong.
1: Correct.
0: So, sa mga na, Pastor, if you receive Jesus Christ, karon mintras buhi pa ka, nga maginulsol ka sa imong sala, o dawato ni mo si Kristo, nga imong personal buto nga manuluwas, nga magunauna ka, number one, ikaw makasusala. Imo sa Bible, Romans 3:23, for all have sinned.
1: Amen.
0: And come short of the glory of God.
1: Correct.
0: Romans 3:10, as it is written, there is none righteous, no, not one. So naisulat na, walay matarong, wala maski usa, ikaw o ako, makasasala ta, tubangan si Ginoo. You need to realize, you need to accept ang imong mga sala.
1: Yes.
0: So tungod kay makasasala ta, tubangan si Ginoo, we cannot go to heaven because of our sin.
1: Man.
0: Ang sala mo ibabag, nga dili ta makato sa langit, tungod kay ang Ginoo, walay sala. Perfecto, ang langit is sinless.
1: Yeah.
0: Pero mga kaigsunan, pasalamat ta, nga naay Ginoo, nagpakatao sa kalibutan. Tungod kay ang tao, walay hope mo ato sa Ginoo, kay makasasala ta. Ang perfecto nga Ginoo, ang niani sa mga makasasala, ang purpose nga ni Ani si Jesus dari sa kalibutan, dili lang sa pag-ayos sa mga tao nga na yung mga sakit. Even sa pagbanhaw sa patay, nga mao si Lazarus, ang maong rason nga ni Ani si Jesus dari sa kalibutan, tungod kay ang giingon sa Biblia, tananta makasasala, ug naay bayad ang sala.
1: But amen. Case,
0: ang bayad sa sala, nga giingon sa Bible, is kamatayon.
1: Yeah.
0: Di man ta makabayad sa itong sala, kay giingon sa Bible gani, pag mamatay ta, after that is the judgment.
1: Amen.
0: So, tungod kay di man ta makabayad sa tong sala, langit, imperno, matadalitso kung mamatay ta, kinang lanay mo bayad sa tong sala para makasigurado ta nga malangit ta mintras buhi pa ta.
1: Correct.
0: So, ang nagbayad sa tong sala, mga kaigsunan, si Jesus Christ.
1: Amen.
0: Makasigurado ta malangit ta mintras buhi pa ta, dili tungod sa atong maayong binuhatan.
1: Mm.
0: Makasigurado ta nga malangit ta mintras buhi pa ta, dili tungod kay nabautismuan ta.
1: Mm.
0: Masigurado ta nga malangit ta, mga kaigsunan, walay lain kundili kang Jesus Christ.
1: Amen.
0: Jesus Christ came to this world, died on the cross for our sins.
1: Amen.
0: So meaning, klaro kayo sa Bible nga nagtudlo dere sa Revelation chapter 19 that there are much people, great multitude, nagkanta sila og Alleluia, salvation, and glory and honor and power unto the Lord. Kinsa man nga mga people, kaning mga tao, kay katong mga tao nga mintras buhi pa, nagdawat kang Jesus nga ilang personal ug bugtong nga manluluwas.
1: Amen.
0: Kaya ang Bible dili mamakak.
1: Mm.
0: Giingon sa Bible, for whosoever sa masking kinsa mutawag sa pangalan sa Ginoo nga si Jesus ray makaluwas sa iya gikan sa iyang pagkamakasasala, thou shalt be saved.
1: Amen.
0: Ang giingon po sa Bible sa Romans chapter 10 verse 9 nga kung imo ikumpisal sa imong mga baba nga si Kristo gikan sa langit ni anis kalibutan ng pagkatao na matay, mutuo sa tibok ni mong kasing-kasing nga ang kamatayon ni Kristo mo'y makapalangit sa imuha, and confess mo mga baba, musalig kang Jesus Christ, ang saad sa Ginoo sa Biblia, thou shalt be saved. Ang giingon sa Bible, di ba, Brother Chris, promise sa Ginoo, nangutaan na si Thomas, Lord, unsaon na mo pag-ato sa langit? You mentioned about heaven. And Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Giingon po sa John chapter 3, verse 16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son,
1: amen,
0: that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life.
1: Amen.
0: Why? Because in Him was life. Mga kaigsunan, unsay giingon sa Bible, there is no other salvation except kang Jesus Christ.
1: Amen.
0: So if you receive Christ as your Savior today, when you die, 100%, walay duwa-duwa, matu ka sa langit. Ngano man na, Pastor? Kay gipromise sa Ginoo sa Bible.
1: Amen.
0: John 1:12, but as many as receive Him,
1: yes,
0: to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name.
1: Amen.
0: Mga kaigsunan, many people will destroy, will twist, will change the gospel. But from yesterday, from the beginning up sa atong generation today, the gospel never change.
1: Amen.
0: Ang tao lay gausab-usab mga kaigsunan sa dalan padulong sa langit, pero wa ginagiusab sa Ginoo until karon is always always the same.
1: Amen.
0: Salamat lang, ang salvation is only by grace through faith alone. So diri no, unsa man ang assurance when we have Christ in our as our Lord and personal Savior. Verse number 19 and after verse number 1 chapter 19, great voice, great people, much people in heaven saying, Alleluia. We will praise God for who He is.
1: Amen.
0: That's a privilege and opportunity mga kaigsunan. Kakita na ay assurance ka kung mamatay ta mato sa langit, kikingon sa Bible sa mga tao nga nag-receive kan Jesus Christ, they will praise the Lord. They will proclaim the salvation that's in the person only to the Lord Jesus Christ, and they will say Alleluia, and they will say glory and power will be belongs to the Lord.
1: Amen.
0: Sad to say, mga kaigsunan, many people deny God. Pero mga kaigsunan, even though you deny God, God will never deny you if you receive Him as your Lord and personal Savior. Ingon diri sa Bible, Brother Chris, no? Ingon diri sa imong gibasa ba, no? Ingon sa Bible, Alleluia. He is meaning God is worthy of our praise.
1: Amen.
0: Salvation, He provides forgiveness and eternal life. Ayaw pag una-una ba nga, ang kinabuhi na to diri, Brother Chris, no? Ang pinaka... ang miserable mungod ka ayo sa posisyon mungod sa una sa tao, una mungod sa tao ang kinabuhi niya, Brother Chris, kay diri ra taman. Manang he will do everything his best.
1: Yeah.
0: To please himself diri sa kalibutan.
1: Correct.
0: Kay naguna-una siya nga kung mamatay na siya, wala na. Ang pinaka-importante na ito, nga dapat ito, i-treasure, ang atong dapat i-andam is ang ato ang eternal life.
1: Eternal life, yes.
0: Pero dili, ang kaluwasan, hindi man ito dapat taguan. Kaya ang salvation is only by receiving.
1: Yes.
0: Accepting that Jesus Christ alone can save us.
1: Mm.
0: So that's why, niyong diri salvation. Why? Ano si, ano magkanta tag salvation belong to Jesus? Because only Jesus can produce forgiveness.
1: Yeah.
0: Only Jesus can provide forgiveness and provide eternal life.
1: Man.
0: We were but sinners, bound for hell.
1: Man.
0: But His love, mga kaigsunan, Jesus Christ, reached us where we were. His grace made our salvation possible. Why? Because salvation belongs to God.
1: Man.
0: Kung nagsalig ka karon more sa imong religion or sa imong faith, sa imong kaugalingon, mga kaigsunan, ayaw ihatag ang imong pagsalig, mga kaigsunan, sa mga binuhatan nga imong nabuhat, kay walay mga binuhatan nga atong mabuhat nga mapaluwa nga makapadala sa ato sa langit.
1: Amen.
0: Unsa din na pastor, mali din mo buhat og maayo? Wala po ko na ingon na mali ang buhat maayo. Magbuhat tag maayo para makapahatag tagkalipay sa Ginoo.
1: Amen.
0: Pero ang dalan padulong sa langit is for you to make a decision that you are going to receive Jesus as your Lord and personal Savior.
1: Correct.
0: Why? You will become a citizens of God. Philippians 3.20, Brother Chris, palagi ko pagbasa.
1: Philippians
0: 3.20.
1: Ningun dere sa pulong sa Ginoo. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ.
0: Yeah, you know, for our conversation. Kanang word na conversation, Brother Chris, is citizenship. Sa mga tao nga nag-receive ng Jesus Christ, our citizenship for our conversation is in where?
1: In heaven.
0: In heaven.
1: Amen.
0: So meaning, if you receive Christ, ang imong citizenship will be no longer earth, will be heaven. Kaya naman, unsa may tabo sa tao, Brother Chris, kung dawato niya si Jesus Christ, His name will be written in the book of
1: life. Amen.
0: So meaning, naana kay pangalan sa book of life. Meaning, your citizenship will be in heaven.
1: Amen.
0: That's why gingon sa Bible, for our conversation or citizenship is in heaven.
1: Amen.
0: From which also we look for the
1: Savior.
0: Kinsa man?
1: The Lord Jesus Christ.
0: So therefore, mga kaigsunan, don't focus. Nothing wrong. Mag-invest ka dali sa kalibutan. Well, do that. Pero mga kaigsunan, huinuktok ka ang imong kinabuhi. If you die today, where will your soul be going?
1: Amen.
0: If you die today, your soul will not die together with your body. Your soul will still be alive. Pero mubulag na siya sa imo ang body.
1: Yeah.
0: Kaya di naman functional ang imo body. So the question is, asa ka mo abot ang akong kalag? Don't waste your life, mga kaigsunan. Don't waste your life. Tanawa ganing, tanaw na to ang power of the gospel. Romans 1:16, barikers.
1: Romans 1:16. Romans 1:16. Ngayon dire, verse number 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek.
0: So gingon niya po sa Paul dari Brother Chris, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Kaya nasa iyo si Apostle Paul, mga kaigsunan, before si Apostle Paul, he was a persecutor sa mga Kristoanon, mamatay tao siya, sa mga tao mag-follow kang Christ, and then niato gani siya sa Damascus, 200 Christians, nahimo siya nga, arangan kini siya nga klase nga tao. Kaya gishare man ni Apostle Paul ang testimony siyang kinabuhi. He was a dili pod pobre nga tao, kay negosyante man siya. He was a tent making man, di ba? So kani nga tao man kaigsoon na naasi position. But when God save him, na realize ni Apostle Paul, someday somehow I will die and mavanish ko aning kalibutan na ni ningon si Apostle Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ.
1: Amen.
0: So sa kabutang, no, dapat sa itong mga Kristiyano nga buhaton, we need, dili ta dapat maulaw sa gospel.
1: Amen.
0: For it is the power of God unto what? Salvation. Yes. To everyone that what? Believeth. Mo ganyan akong inaingon, no, that kita mga kaigsunan, pamaba lang ta sa Ginoo, pamaba lang ta sa Ginoo, ang Ginoo na magluwas sa tao.
1: Amen.
0: For those people, for everyone that believeth, to the Jew first, also to the Greek.
1: Yes.
0: So apil kita, ni? So, meaning, mga kaigsunan, di ang kaluwasan, di lang para sa mga Hudiyo.
1: Man.
0: Ang kaluwasan kay para sa tanan nga tao nga mudawat mo to, musalig kang Jesus Christ.
1: Amen.
0: Kaya taga mong kutag freedom sa Ginoo, mga kaigsunan, to receive or to reject.
1: Yeah.
0: Balik ta sa Revelation chapter 19 verses 2 to 5. Palik ko babasa, Brickers, Revelation 19, 2 to 5.
1: Ngayon diri, for true and righteous are his judgments, for he hath judged the great war which did corrupt the earth with her fornication, and hath avenged the blood of his servants and at her hand. And again they said, Alleluia, and her smoke rose up forever and ever. And the 4 and the 20 elders and the 4 beasts fell down and worshiped God that sat on the throne, saying, Amen, Alleluia. And a voice came out of the throne, saying, Praise our God, O ye his servants, and ye that fear him, both small and great.
0: Amen. So, gingon dala, no? Gingon dala sa Bible, nga gibasa ba dito sa verse number 2, true and righteous are his judgment.
1: Yeah, amen.
0: Someday, sama mga kaisunan, we will see God in heaven. Number 2, nga mali na to dali, we will praise God for what he has done.
1: Amen.
0: What he has done. Mga ganin, no, sa panahon nga nabuhi si Jesus Christ, ang nails, ang scars sa iyang hand, ang scars sa iyang body was still there. Why? So that Jesus, we will identify, Lord, because of what you've done.
1: Yeah.
0: I'm not worthy of heaven, pero karoon ako sa langit because of what you've done.
1: Amen.
0: Makaisunan, malangit na makaisunan, not because of what we've done.
1: Correct.
0: Malangit na because of what Jesus have done for us.
1: Amen.
0: So that's why, mga kaigsunan, dirigingon diri sa mga angel, honor and glory and power belongs to the Lord Jesus Christ. Why they are praising God? We will praise God for what He has done for us.
1: Amen.
0: Can you imagine when we die, we will see God?
1: Yeah.
0: When we die, we will see, mga kaigsunan, ang body ni Jesus Christ, katong mga scars in his hand.
1: Yeah.
0: We will see the scars in his head. We will see the brutal things that has happened in his life. And God can testify, I've done this because I love you.
1: Amen.
0: Pasalamat naman kay Gizona, no, ang kaluwasan is dili na nato dapat haguan kay gibuhat na ni Jesus Christ. Ato That's lang siyang right. dawaton.
1: Yes, amen.
0: The character of God, mga kaisunan, assures us that He alone can save our life.
1: Amen.
0: Kaya nasa'yo, magandang ginoo mga kaisunan sa itong kinabuhi, naman tayo limitasyon kaya makasasala man ta. In everything we do, natay limitation. Dilita, we cannot, people, God knew, before you knew yourself, God already knew us, that people mga kaisunan, makasasala, sinner, enough nga di gid ta makatagamta makaigsoonan og langit tungod sa atong pagkamakasala. Pero pasalamat nga sa atong pagkamakasala na hinaygugma nato.
1: Amen.
0: Ug namatay sa cross para kanato.
1: Amen.
0: Salamat ta sa promise sa Ginoo.
1: Yeah.
0: So that's it, mga kaigsoonan. We will praise God for who? For what He has done.
1: Man.
0: Saints in heaven, praise God for His righteous acts. Mga kaigsoonan, angels and believers will praise the Lord and say glory to God. Even especially kita nga mga tao, we're not worthy of heaven. We're not worthy of this. But glory to God that you came to die for us.
1: Amen.
0: Na tao ka sa kalibutan to die for us.
1: Amen.
0: What a wonderful Savior we
1: Amen.
0: Have.
1: Amen.
0: Verses number 5. Basa sa ni Brother Crispy. Isaiah 53, 5 and 6. Isaiah 53, 5 and 6.
1: Isaiah 53, 5
0: and
1: 6. 5 and 6. Ngayon diri sa pulong sa Ginoo. 53, 5 and 6. But He was wounded for our transgressions, for He was bruised for our iniquities. Mm. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed.
0: Wow.
1: All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on Him the iniquity of us all.
0: Wow. So, yun din sa Bible before. Can you imagine, Brother Chris, pila pa ni ka years ang mulabay nga matao si Jesus Christ. Before
1: Man.
0: Pa ni, pero giingon na sa bugabay sa'yo sa Old Testament. Giingon na sa Bible. But He was wounded. Wala pa na itabo, wala pa na tao si Jesus Christ.
1: Yeah.
0: Hundreds pa nga years ang mulabay. Sa time ni Isaiah, padulong kang Jesus Christ.
1: Yeah.
0: But giingon na ni Isaiah, giprophesy na niya, but He was wounded. He was pierced. Kanang word that is pierced through His body. For our transgression. Nganong gibunal-bunalan siya. For our sin. He was bruised. He was crushed for our iniquities. Sa itong mga sala. The chastisement of our peace was upon Him. And with His stripes, we are healed.
1: Amen.
0: All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. The Lord hath laid on him the iniquity of us all.
1: Amen.
0: Ano naman is all this amin mga kaigsoonan? Because ang salvation, it will never change.
1: Correct.
0: It's the same yesterday,
1: yes.
0: Today,
1: yes.
0: And forever.
1: Amen.
0: So tara, balik ko ba sa itong text, Brother Chris? Verse number 6, Revelation 19:6.
1: And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thundering, saying, Alleluia, for the Lord God omnipotent reigneth.
0: Dili lang, we will praise God for who He is in heaven, we will praise God for what He has done, but we will praise God for what He is going to do.
1: Amen.
0: Mga kaigsoonan, salamat ta ba nga ang judgment sa Ginoo sa katapusan is holy and perfect. And it's already in order.
1: Correct.
0: Mga kaigsoonan, dapat natunan noon ba nga, kanindot anang maapil ta aning heaven? Kanindot anang we can usata sa mga tao nga mag-praise, mag-honor, magkanta og glory sa Ginoo. Usata sa mga tao nga malangit sa kadagan, sa billions of people around the globe. And then we are one of those people nga magkanta gimaya sa Ginoo.
1: Amen.
0: Kanindot ana oi ayo i-reject ang opportunity nga makadto ka sa langit karon.
1: Yeah.
0: Imong i-reject lang gyud ang opportunity kun dili nimo sa dawaton nga imong manuluwas.
1: Yes.
0: Ma-reject lang gyud. Ma-reject gyud.
1: Mm.
0: Ang kaluwasan man kay sudan, and I do believe ang kaluwasan nga ihatag sa Ginoo sa tuwa is very absolute. Di wala nagduwa-duwa ang Ginoo sa paghatag kaluwasan, dili po siya hatag bawi.
1: Amen.
0: When He gave, He gave.
1: Yes.
0: This is what ganingon sa Bible. Say Ephesians 2 and 4, by grace are you saved through faith.
1: Yes.
0: And that not of yourselves. It is the gift
1: Amen.
0: Of God. Therefore, if you receive Jesus Christ, if you receive that gift, example ikaw, kung hatagan ka o gift, it means, imo ka nagin na, dili mo nabayaran, dili na siya bawion. Di ba?
1: Man.
0: When God gave gift, ato ka nagin na. When Amen. Jesus Christ gave His life, sa panahon ngayon mo siyang gidawat, dili na mawala ang Ginoo.
1: Mm.
0: He will stay there for eternity until ikaw mamatay. And He will bring you to heaven.
1: Amen.
0: That is what God is going to do.
1: Amen.
0: He will give us assurance of salvation.
1: Amen.
0: I don't know about you, no, pero ako, when I think about this, Brother Chris, but kanindot ano nga, there are billions of people around the globe, Brother Chris.
1: Yeah.
0: Pero I am one of those people nga makasigurado nga matug langit. Is it because I am a pastor? No.
1: Mm.
0: Because I received Christ as my Savior.
1: Amen.
0: Is it because nga na-member ko sa Baptist Church or na-Baptist Mongo? No. Because of what Jesus had done for me.
1: Man.
0: Then ako nang gidawat sa kong kasing-kasing. Santo sa mga kaigsunan, many people, dili yun nila mag-crash, but your Christmas, dili ito nila ma-observe silang kasing-kasing una-una ang importansya ni Jesus Christ. Kasi di mong gita dili po ito matingalan, ano? Because ang kaaway nato, di mong gita siya magpahulay. 24/7, He's trying to do His very best to destroy the life of mankind.
1: Man.
0: Ang pag-destroy sa Satanas, mga kaigsunan, sa itong kinabuhi, is not based upon sa itong life din nga, magpungkag ang pamilya, or mabangkarap ang negosyo, or mawad-an kag trabaho. Dili ka na ang goal sa Satanas sa imong kinabuhi.
1: Amen.
0: Ang goal sa Satanas sa imong kinabuhi is for you to reject the gospel.
1: Amen.
0: Muna ang goal sa Satanas sa ato ang kinabuhi. No? Minta, ang Satanas, may tanong nga, buhay yung natang gini sa Satanas ba? Wala gani, ang akong anak, nag-suffer, nagsakit, anak. No, ang goal sa Satanas, mga kaigsunan, is for you to reject Jesus Christ. That's his goal.
1: Amen.
0: For you not to receive the gospel.
1: Amen.
0: Muna yung goal. Wala na yung lain. Muna nga dito matingala ng ano ang tao kahit kay panawaton sa Ginoo, kahit kay pasabton. Because that is the goal of Satan.
1: Yeah.
0: So kung karoon mga kaigsunan, wala pa ka nagdawat kang Jesus Christ, Satan wants to cover your ears. But God wants you to repent and to come unto Him for salvation.
1: Amen.
0: Mga kaigsunan, wala po kabulo sa mga naminaw karoon, pero kung Kristuhanon ka, stay sa pagpangalagad sa Ginoo. Stay to the course of life.
1: Amen.
0: Why? Because your ang katapusan sa imong life is heaven.
1: Yeah.
0: Heaven is a wonderful place.
1: Mm-hmm.
0: Filled with glory and grace. I want to see my Savior's face, and that's heaven.
1: Amen.
0: Brother Chris, ako yata ang panahon sa imo.
1: Thank you, Pastor William, for the message. Salamat kayo sa mga soaking tigpaminaw nato that are always tuning in. And sa ato po mga higala, nga first time nakadungog sa mensahe, you know what? We encourage you to challenge you. Accept Jesus Christ tonight as your Lord and personal Savior.
0: Amen.
1: Walay lain maka hatag sa tuwang garantiya nga kita makaadto sa langit kundili pinaagi lamang kay Jesus Christ. It's not about our good works. It's not about our religion. It's not about ourselves. No? Kundili pinaagi lamang jud kay Jesus Christ. Wala na ilain. And dili po ta pwede magpasigarbo nga maayot ang tao. Kay ganyan pa sa Bible, ang pagbuhat o maayo isusama rin na sa hugaw nga trapo. And ang hugaw, dili na pwede sa langit. That's why we need Jesus Christ today so that kita makaangkon taog eternal life, kinabuhing walay katapusan, and that eternal life nga giingon sa Ginoo, that's His gift. Muna ang promise sa Ginoo, kung mudawat ka ana nga regalo, dili na ka makuha no sa kamot sa Ginoo. Once you receive the Lord Jesus Christ, no, dili na ka masilyuhan na ka no sa Holy Spirit. And what a great kanang great news, maayong balita. Muna, we are here not because of ourselves but because of the Word of God. We are here to share the Word of God sa ato ang mga kaigsunan so that nasabta na ito ba nga ang ato ang dapat masayran nga after nato diris kalibutan na ay eternity ba nga ato ang dapat mangandaman. It's either imuhang dawaton or i-reject nimo. If you want to receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior tonight, make a personal decision. It's either accept it or reject. Mao lang dyan na. As what Pastor William says, ganina, walay in-between nga lugar kung asa ang tao padulong. Duha lang jud, heaven or hell. Muna ang mga kaigsuunan, nga we encourage you to reflect the Word of God tonight. First, you need to admit nga ikaw usa ka makasasala. Ang kuna nga ikaw usa ka makasasala. And kung dili nimo na ang kunan, you know what? Na'y pride, no? Na'y garbo nga. Na'y dasa mong kasing-kasing, ah, mayong tao man ko. Dili tungod kay mayong tao ka, makadto na ka sa langit. You know what? You need to admit, you need to humble yourselves first nga ikaw sa ka makasasala. Na'y uban nga, ah, wala mo ko'y gibuhat nga sala, wala mo ko na nahimong sala sa akong isig ka tao. You know what? Dili na mo ang punto diha mga kaigsuunan. Tong time nga nakasala si Adan ug si Eva, diha pod nga time, no? Dito pa sa Garden of Eden nakasala sila hangtod karon, no? Ato anang naangkunan ang sala because we are sinners. We are born sinners because of what did dito sa Garden of Eden. Napasa sa ato ah. Muna ang giingon sa Romans nga come short, for all have sinned and come short of the glory of God. No, ang Ginoo, dili yun ato matungkad ang iyahang holiness because we are all sinners.
0: Man.
1: Walay napili masking isa diri sa ato ah. Nga maskin pag naay tao nga pinakabuutan kana nga tao na aghapon ay sala because dito pa lang sa Garden of Eden, no, ang ato ang gigikanan nakasala kita, napasa pud sa tuwa ang sala hantod sa mga henerasyon nga moabutay because mo na ang giingon sa Bible. And muna mga kaigsuunan nga magbuhat yung taong personal nga decision. Motag-emphasize si Pastor William ganina nga dili tungod sa ginikanan nga kasing ba always nag-aampo, ma-appeal na po ka. No, dili. It's a personal decision. Mabitaw na ingon sa John 3:16. For whosoever, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever, no, masing kinsa, believe it in Him, mumusali mo, tuo sa iya, should not perish but have everlasting life. So, imuha ba ng dawaton o imuhang i-reject? Then, in Romans chapter 6, verse 23, giingon diha nga, for the wages of sin is death. So, muna nga, kailangan dyan na ito, bayaran ang ato ang mga sala. Tinagis kamatayon, but, pasalamat ta, gracias sa Ginoo, Jesus Christ sacrifice His life, offer His life to pay for our sins. Muna nga, wala na end ang verse sa death, kundili napay but the gift of God, no, is eternal life through Jesus Christ our Lord. And that's a wonderful gift nga kailangan nimo dawaton, no, para ikaw makaangkon ug kinabuhing walay katapusan dito sa langit. Salamat kay mga kaigsuunan sa inyong pagpaminaw and sa itong mga higala niya sa Cebu, sa Jensen, sa Tupi, South Cotabato, and even here in Davao Region. Salamat sa inyong pagpaminaw. Before we close, we will greet our people nga naminaw karon, nagtanaw karon sa ato ang programa diri sa Anchor Radio, The Gospel Hour. We have here si Ma'am Annie Mayor. Hello. Si we have here Pastor Robert Santiago. Mayang gabi, Pastor William and Brother Chris. May the Lord continue to bless your radio program. We are listening from Iligan City. Shout out sa taga Iligan. Pastor Robert Santiago. Amen. And also, we have Ma'am Chet Valor from Puan, dia sa Toscana. Si Jinjin Hinautan, she's watching right now. Si Ma'am Virgie Alvarado, thank you for watching. We have here Brother Harry Butler. Amen. Thank you for watching, brother. And also sa ito ang mga higala nga naminaw karon gamit ang ilahang mga Anchor app. Thank you for listening sa inyuhang paggamit sa ito ang Anchor app. We also encourage those listeners katong uban nga naminaw nga wala ka login. No, we encourage next time, no, please login so that ma-recognize ka namo diri sa ito ang programa. And also sa ato apong mga kaigsuunan that are driving right now, no, keep safe kay kusog pa ang ulan, and we were praying nga ang Ginoo maga panalipod og magahatag sa inyo og safety. Amen. All right, so tomorrow we will invite sa ato mga higala na may panimbahon diri sa Berean Bible Baptist Church Ecolan. There is near the mall SM and corner Tulip Drive me. It's situated. There is a Kimpo Boulevard. And makita ninyo ang dako nga sign diha, Berean Bible Baptist Church. Diha, sa fourth floor, ang amo ang auditorium where we gather to worship. And also sa third floor, diha po namo ang radio station. We also have kung dili ka available tomorrow, Wednesday, magsugod na 6:30. Kung dili ka available Wednesday, we do have Sunday. And I believe most of the people are rest day. So, pwede mo maka-appeal sa mga panimbahon, magsugod alas 9. And Sunday school, and then mag-end po ang worship service na mo by 11. So, kana mo ang worship service, and also in the afternoon we do have pre-service 2:30 magsugod sa mga young people, sa mga men and women 3, and sa children 3 p.m. and among worship service sa hapon magsugod alas 5. And kung available ka na, you are very very welcome to join our service. Pastor William, can invite them kung sa inyuhang panimbahon sa Mandug.
0: Kami po nami panimbahon ugma alas 6 sa gabi, midweek service namo sa Berean Bible Baptist Church Mandug. Nakalukit lang mi atbang sa barangay hall. So kung taga-tigato ka, iha Indangan, Kabantian, or somewhere sa Buangin area, you are welcome. Malipay gin mi nga nay mga bisita diya sa Berean Bible Baptist Church Mandug. And then also nami panimbahon sa Sunday alas 9 imidya magsugod og 1:30 sa afternoon. So if you love to join our services, we would love to have you. That is a Berean Bible Baptist Church Mandug.
1: Amen. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this time. Salamat, Ginoo, sa opportunity that we could share the Word of God. We pray that those people that are listening, we pray that they will make a personal decision to accept Jesus Christ as their Lord and personal Savior. I pray, Lord God, ng ilahang dawaton, ang libreng gasa, ang libreng regalo mo ang kaluwasan. And I pray, Lord God, those people out there, ng mga Kristuhanon nga nanay Kristo sa ilang kasing-kasing, I pray that you will also share the Word of God to other people so that Ginoo makaangkon po ang ilang mga friends or maybe mga higala nila, Ginoo, nga wala pa'y Kristo sa ilang kasing-kasing. Salamat sa radio platform, sa Anchor Radio, that we could reach people, aning platform nga pwede mi makasangyaw, Ginoo, sa maayong balita. Salamat, Ginoo, and we pray, Ginoo, nga imuha pang agiyahan bisan pa man, Lord, ang amo ang next program, ang Anchor of the Christian Home. Ikaw mga uban kanila kay Brother John, Brother Raymond, and Pastor Mac. Kaning tanan ang ginatugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Magkita kita ta next Tuesday diri lamang sa Anchor Radio, proclaiming Jesus saves. Bye-bye.
2: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church Ecoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves. Jesus saves.
3: All right, I want to show you the gospel hand. Now, what I want you to do is take your finger and point to your thumb on the other hand. All right? Are you doing it? Here we go. And then I want you to repeat after me as we point to each finger on your hand. It goes like this. God loves you. We're all sinners. Jesus died for us. We can go to heaven if we put our trust in Him. And then go backwards. If we put our trust in Him, we can go to heaven because Jesus died for us, because we're all sinners, and God loves you. Now, let's do it one more time. God loves you. We're all sinners. Jesus died for us. You can go to heaven if you put your trust in Him. If you put your trust in Him, you can go to heaven because Jesus died for us, because we're all sinners, and God loves you.